0: 7FM.
1: Paga, mas tiki pa luna. Mi timpong notisya pabo. Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupukumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubadata pensa riba je. Yes, you can afford it, now more than ever. Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard of ang si Unicorn na San Nicolas. Yes, you can afford it, now more than ever. Paga, mas tiki pa luna. Ang si Unicorn, pabiba mi ho.
2: Lo que cubo que, aquí na buen taller, si curvo taller.